0: ñëw di joggé Central Park di dox ba 125 di wax ti té mu ni wax ni mom joxé ndigal buñ fa yëkëti la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam limu tada dafa sigil l'islam limu tada dafa doxal l'islam lool kulul l'islam rek képp ki julit rek war nga wërbeutiku nga sant yalla sant ñaanal suñu murtada yalla do lek xel fu mu tedd bi jaay rasulullah ndax ku sagal l'islam
1: jere ngeen jeuf kon mu nek mbir mu ama am solo bokku ci étape yi nga xamne ni kenn mënul ñew fi ci ndiarém te ñewo fi ndax danaka mom moy li ci ëpp solo kër gi nak ñu fatali ne wa kër serigne modou moustapha mbake ñom ñokay saytu ak itam wa kër serigne bassirou mbake ndax deg ngeen ci bir wax ji fi nga xamne fi la serigne bi wacce liggéey serigne moustapha bassirou mbake ak itam wa kër mam cheikh issa jenn bokku nañ ci ñi yeslat liggéey bi way tam feulé nga xamne mom modou juma yi serigne touba ji nga xamne dirub lu mu nek ndiarém fal doon def julli juromi wa kër serigne modou moustapha ñom ñoko yoré ci bi tam fi la wa bar sax yi nekkon ak yeneen mbir yu am solo yo xamne ni amna fi ci bir kër gi xam ngeen tam ndiarém waxna la ni deku alquran la daray kamil bek juma jek lepp comme nanko touba amé di daray kamil ni lako ndiarém amé mu melne ñom ñaar dekk yi ay cheikh lañ dekk yi nga xamné bokku nañ ci gënal serigne touba fi ci kaw souf di pak yu nga xamné pak yu sel lañ kon ñu ngi sante bu baax di gëreem ñepp ñi nga xamné japp nañ ci liggéey bi tay fi ci biir ke serigne touba gi ci ndiarém ba mëna yemb ndax xam ngeen ni jëli fi ay image lu xawa xawa jafé la tuti waye tam ñi ngi sante bu baax baax ñi nga xamné duggal nañ ci seen loxo ba talibé nekk ci bitim rew mën ci tek seen beut ñi gërem baax itam way xarla yi nga xamne ñom lañu andalon tay ji mam Thierno Fay ci cadrage bi di gërem serigne Soumay bu Mbacké Mar ci montage bi serigne Lamine Touré ci ñiapandal gi di leen wax benen yoon ci yenen étape ci spécial ndiarém seen web tv yalla zartu.

0: borom Touba Serigne Lamine ñong lay delloo am nuyo bi ko delloo suñu mbokki talibé yi fi nekk yépp te amaat mbégte lool ci delsi gi nga xam ne delsi waat nañ ko fii nga xam ne njëkkoon nañ fee jaar ci at lay war a toll gàmmu daaw la wala rekk gàmmu daaw kon yàlla dogalaat na ñu delsi waat ci rakkaati gàmmu bi ñu delsi ci rakk gàmmu bi kon ñu ngi ci am mbég bu baax a baax a baax di ñaan lii nga yëngu muy wisaare xam-xam ndax loolu yoo nekk ci jamono joo xam ne nii ku nekk ak nañu wisaare xam-xam nekkatul ne léegi ci daara yi rek lañu toog di fi wisaare xam-xam waaye fii lii dafa bokk ci liggéey bi Serigne Touba gënoon a bëgg muy wisaare xam-xam loolu la ñaan ci dëkkam bi kon bi nga xamee ne woowaan nga ñu ci ni nga ñu woowee woon ci lee sëñu ñoo bañ ndax ku la woo ci loo xam ne ca nga bokk nga xam ne loo sàggan war nga caa mën a wax dara
1: dëgg la
0: ñu moom rek moo ñu may waaye du sax xam buñ ca xam waaye nag gannaaw jaar nañ fa xam nañ ca dara boo ñu waxee ñu ñëw teew fi liñ ca xam rek ñu wax ko.
1: Jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Ahmad loolu am na solo lool léegi tey jii bëggoon naa xam ci benn laaj bu gàtt rek bu ma lay laaj bàyyi la tontu bi mooy kan mooy Serigne Modou Mbaye Cissé.
0: Waaw ah kan mooy Serigne Modou Mbaye Cissé kenn la ci taalibe maam borom Touba yi waaw kenn la ci ñi Serigne Touba defar Serigne Touba mi nga xam ne moo defar ñëpp xam ne lu fi baax rek ci defar ak Serigne Touba gi la Serigne Modou kenn la ci defar ak Serigne Touba ga maam Diassé Cissé wax maam Ibrahima Cissé mooy bàyyam juddoo Ndiarème naa juddoom sorewut ak 1912 bi fi sëñ bi ñëwee na sëñ bi dafa ñibbi si Ndiarème 12 moom bu ñëwut 13 ca jeexalu 13 ba lay ñëw ñooy tim kenn la ci Serigne Touba maanaam kenn la ci ñu Serigne Touba defar sas ko nag sas woo xam ne nii bëriwut ñoo xam ne nii sas na leen ko waaw bala ñoo wax dara sax li ñu njëkk mooy daal di delloo kooku nga xam ne nii loolu ñu lay wax ne la lépp lu fi baax rek ci baaxam nga la kii ñuy waxtaane ay mbiram dafa laaj kii nga may laaj ki nga bëgg a laaj dara ci moom daana ko bañ dama boo fa daayira masaa ñëw daayira ñëw nañ yëkkati xasaay ci kaw ñu yëkkati da leen daal di foto sa bu mu jóg de waaw kooku junj ngi jaamur la junj ngi jaamur kenn du ko tëggee fudut junj ngi buur la kenn du ko tëggee fudut kër borom waaye fooloon na boppam ba nanguwut sax waaw waaw Serigne Touba moomu nag moom mooy yaakaari jaam ñi adduna ak alaxira waaw mooy ki nga xam ne nii moo des ci jamono ndax addis ba yonente bi noonu bu ngeen àggee ci téeméer jukki junni ak ñeenti téeméer Touba Liman Balaxa yonente bi ne noonu bu ma fi jógee ba am junni at ak ñeenti téeméer nit dana ñëw sama gannaaw koo xam ne nii mbooleem xeetaliku gi njëkk ak gi mujj moom la ko yàlla jox kooku moo defar kii ñuy waaj a wax kooku mooy yaakaar
1: muy Cheikh Amadou
0: muy Cheikh Amadou Khadim waaw dañ ci tënk tuuti soog a ñëw ci sa laaj bi
1: ndax moo waral lépp
0: waaw ndax moo waral lépp ba tax na bu ñu bëggee Serigne Mor la ko neex bu fekkee dañu seet la ko neex moom doo génn Serigne Touba léppam Serigne Touba la Serigne Touba mooma moo feeñe ci Mbacke ci wayjur yu tedd soxna Diarra Bousso ak Mamor Anta Sëli ma nga feeñe ci Hama Saraa junni at ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk gannaaw gàddaay ka tegtal biñ ci am boo xam ne bu gàtt la ñu wax ne Cheikh Omar Fouti yu ñëw na Mbacke ngir juddoom gi dégg ci koo xam ne nii Sëñ Jatara mi ngi xam ne moo yoroon Daare Kaamil ji ci waxtaanam wax ne damaa toog ak Sëñ Moussa Ka ak sa turandoo Sëñ Modou Lamine Diop daga na ñëw na leen dama leen di laaj ci comme nii nga def nii rek ci waxtaan ci xam-xam ci moom nag li nga waxtaan bi du génn Serigne Touba fan la Serigne Touba ganee àddina Serigne Modou Lamine Diop dafa tontu ne ko Njala mi ngi ci diggante Dala ak Ndoula fa la sëñ bi ganee àddina muy foofu ñu wax xuru Mbacke mu ne bi mu daaneelee Serigne Moussa Ka ne ko Cheikh Mouhamadoul Amine laysal amru hakasa mbir mu du noonu
1: ko wax lolou
0: Seigne Moussa ka mo to wax Seigne Jatra wax li mi ngi ci waxtanam ko dem ci ki mi ngi ci waxtanam
1: mo ne ci digante dalak ndula
0: waaw lolou Seigne Lamine Diop tonto
1: aha Seigne Lamine Diop
0: mo tonto ko njala bayna dalawandula ci la njanek muy fo ño xuru mbacke ni ma mo na misal bam danele neena Seigne Moussa ka mo tonto ne ko Cheikh Mamadou Amin laysal amru hakasa mbir mi du non ana luy sama tektal man man ki man Cheikh Moussa ka Seigne Mbacke Bousso moma netali ci lamiñam nema Serigne Touba moma tey ci loxo nema Mbacke Bousso nga sérene fudu Touba Mbacke Bawol momako gënal Mbacke Bawol la gëné aduna Mbacke Bawol la ñëk taggé yonenté bi Mbacke Bawol la ma Cheikh Omar Fouti don sétsé Seigne Jatra né biñ danélé man leen ah man de yok ngeen ma blacc ndax xamna tagg yonenté bi xamna gëné aduna wayé sétsik Cheikh Omar Fouti dé amna ci mënt mo Seigne Moussa ken beuret nako mala ma mala ci mëna wax lu leer nañ ni Cheikh Omar Fouti agon na ci maqama mo xamne ni defena ni ci kaw suuf kenn fete wu ko kaw mu laaj mu teud laaj borom mu defa laaj borom nako xana fiñ tolle ma nek ci kanam suñ borom xamal ko nako kay mom jamono da ngay laaj ba xam yaay borom jamono waye kay mom jamono no xamne ni kenn musu ko ko momé kon day wonane ko ko massa mom rek dañ la ko denk ka kay mom no xamne kenn musu ko ko momé bakata lay feñe jamono dana man la ci jox tektal bo demé ba ca bëreb ba dana la jox tektal ba ne la kër gi ci kër gi la nek comme lila sey bi bakata mubarakan wa da lila alamina mom daat japp ne mak lañ ko wara wax li wax Seigne Jatra ni la ko wax Seigne Jatra jité na daara yi kamil Touba
1: yi Seigne Jatra ko siiw la japp na ñu bari xam nañ
0: ko moy bay ki yor ki Seigne Moustapha Jatra mu yak na mo dem taw mune mu dem ba makka mune ajem gogum don aji bokku na ci li tax mu dem li boromam ne ko bo fa agge dana la xamal keur ga mi feñu jamono kon bakata la ko wax nak mu jak bi bakata mu barakan je mu daat japp na fofu la bam dem ba makka neena dem defe ay ajam ba nopi laaja na borom laaj bu mu ne ko bakata ga nga baye ci rew mi nga jogel bakata ga ca sowu la doonu gi ci xam bakata ga ci sowu la doonu gi ci pep wa bam bakke mom ñep xam nañ ne da xamne kon mbacke bawol lañ ko wax mbacke bawol bakata mo doon tour
1: mo doon tour
0: marché bi seigne fallou defal seigne mamour diara wone na mbacke bakata mo doon tour nenañ mu yakamte ñew lool bim accé bu duggar senegal lam jëk def moy dafa daal di yonne ne dafa daal di wajj ne mbacke la jëm wax nañ ne bimu ñewé ba tollu fi baghdad wara nek tay wala sori wuko fofu la mujj fanan bam fanane waxe yonne magge wa mbacke na len nañ ma sété nañ ma gattandu ci ci gattal rek gëna
1: gawa man nga
0: ko legi nañ ma gattandu ci
1: am solo la
0: biñ ko gattandu ci wax nañ ni kër gën ko ñëk dal ab bir la fa def daal di gën na fa sama borom waxon du fi neñu daal kay dalal geneen kër dir bu gatt mu gën dem ci to kër ba laajal borom laaj ba Seigne Jatra neena dafa boromam daf ko xamal nako Seigne Moussa daf nako boromam daf ko xamal nako da nga lajjon ba xam yaay borom jamono ñu xamal na le borom jamono ñewugut kay mom jamono no xamne ni kenn musu ko ko momé te bu ko momé jamono dootut genn loxom ci dëkk bi nga nek ci kër gi nga nek ci dëkk bi nga nek ci at mi nga nek fi lay gëna wax na ne ci at la def ci at men mom dog mo fa feñ ci mo fa gëna den mom Seigne Mag mu ne bu fekkuna téméré gor gané na fa sax da nañ xamné ké la doon
1: wax ma sha
0: kon Serigne Touba moy borom jamono ni mo limu def ci jam manam ci gattal nak buñ ko doon teunk ci ay mbiram fi ñu nek ni ci réew mi liñ fi xam moy tariikha Khadir fi nga xamné fa la maqam yam Khadir ya fi nek ak Tidiane ya ak Sasali ni fekk nañ wa kër genn walu réew mi rek bu la neex nga ne ñepp ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk lepp ci manam genn lu bëré wet gu bëré bëré ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk gi wet dem ci Cheikh Abdou Khadir Jeylani fekkontu ñoo ak mom jamono waye dañoo japp ci ku ñu japp ci ñoom ñun nak yalla dañoo defal lo xamni ni xamuñu ko ndax Cheikh Abdou Khadir Jeylani baxna lool wali kawé la waye ki ñu doon wax amna ciir ci boromam bo xamni ni neena li qutta ma faakha bihi jeylani alay ridwanu lati ahlani kon la Cheikh Abdou Khadir Jeylani amone jox nañ ko ko
1: deug la
0: tamam ta li bima bihi tijani faakha wa kunta li yabil faakha wa kunta li yabil marjani la Cheikh Ahmed Tidiane amone amnako illa yaqutta ma bihi abul asan faakha bi khidmati nabil jasa nabi jaddil asan Cheikh Abou Hassan Sassali jaddil asan ci seti sayyidina asan la bokone lañ ko joxon tim neena jox nañ ko ko kon
1: yor na yëf yi bopam yo xamna ni
0: ba nopi nak soga yor yeneen yëf yi bopam kon ñun mouride lepp lu xarit am nañ ko yene ndax la fa cheikh abdou kharib tollon ci daraje ci yalla lu wirdom lam ci am seigne touba am nako ci cheikh ahmed tidiane lam am ci tarikh lam am ci salatu fati lam am ci wirdom ci yoonam seigne touba am nako da cheikh abou hassan sallu am nako bu noppé nak mu am leneen lo xamni kenn fekko ci lolo modi degna ci ben waxtan kat bu mag mu wax ne amna ci jëm borom xam xam ñoo xamne ni ñi jëmonon tok cheikh ahmed tidiane lañ neena biñ koy suñu borom di soga jox salatul fatih bi mi wax nga ne li nga xamne boromam defal nako ci amna ci borom xam xam ñoo xamne dañ ko bëggoon wax ne ko waye yow xana kon sa wirdu wi muy salatul fatih ku koy jëfé yaa ëpp doola saaba yi neena daf leen tuub leen ko xalaatu ko saaba yi ak ñun saaba yi ak ñi melni man saaba yaangi melni picc mi dakk naaw ci picc yi muy ñu koy wax parenta ñun ñu melni melantane muy dox
1: té est ce que
0: kon ñoñu liñuy kawé ta daraaje wa réew mi kat ni ma la wax ci la jëm kenn ku ne la ma fi jégg cheikh abdou kharid jilani wala cheikh ahmed tidiane doko fi dégg daraaje wa réew bi fi la yam ki nga xamné nak mo ñew ci mujjuk jamono ge koku lañu mësa dégg mom dong lañu mësa dégg ko xamné mom bëtt na ñi ag ca ñoño wésu leen dem ba seus ci yëf ya ta loolu moko waxal bopam xam nga nenañ erreur moy diw neena waye mo bindu mom
1: deug la
0: ken munu ko ken munu ko di neena
1: machallah
0: sirtu qaddim al mustafa misla anas sayyidna anas ci sahaba yi la bokon mom lañu mësa deg mu ne melna ne anas mujina mel ci yonent bi amna daraaje sahaba kon muy misla anas sirtu qaddim al mustafa misla anas ci liggey bi muy liggel yonent bi demna ba am ci daraaje sahaba muy kan anas dafa tambale waye yemu fi da xamne sama reñ ju ne day gatchal sama daw Anas momu nga xamne mom la Cheikh Ahmed Tidiane waxone ne avant Anas nga melni piccum parentane ñun ñi ñu mom mom Cheikh Ahmed Tidiane melni melantane Seigne Touba mom lañ mo ne surtout Khadim Mustafa misla Anas ta Anas rawu ci ndax Anas amna ñeneen ño xamne ñu yoko jitu yo xamne Ababakar ni ñi classé ulul asmi Muhammadur Rasulullah ne ca bobba Ibrahima top ca Musa top ca Isa top ca no top ca sahaba yi non lañ leen di classé ganaw Muhammad Ababakar ngay deg Omar Osman Aliou Anas ak ñeneen ñi ngay deg soga ñew señ bi mom bimu ne salam alaykum rek misla Anas la daldi wax melnaani Anas bim waaw bam xeye rek bam la ta gont waaw bam la geye ba daaw ak ren ak renat fekkat ko fa dafa daldi mu jox ne najeeto ngir teunk ko rek ndax ci señ mor lañ jëm
1: waaw ci señ mor lañ jëm mom kay waxtaan yi ma nga la ko done bëgg wax sax ma nga la done bëgg wax ne laaj bi dama warona laaj kon moy señ Touba waye yow dafa melne doon nga ci xaw nga nuru señ mor ci ka doon yëkëti xasida ga mu ne ko bu mu fi jim ndax junjung la jo xamne bur bañ koy tegal nek danaka xaw nga deme non
0: kon mo teunk ko mo gaw
1: waye dedet waye dafa am solo dafa am solo ñi sétan rek mom ñoo ci am solo te yaakaarna li ngay wax ñepp bëgg nañ ko deg waye man nga agale rek ñu doga ñew nak ci señ mor mbay ci
0: ndax li may def rek mom birna mo ne lu du señ Touba sofuko
1: mi ngok lolo lo fofu nga tibbe waxtan
0: Touba sofuko
1: ba tax yow
0: bo jogon bogo sakku ngeureum setal la nga yakara mo neex Seigne Touba nga nekk ci ngir defo ngir ne man ko koy liggey le lolo lolay ngeureum
1: lolo am solo
0: kon nak ganaw ngeureumam lañ ci sakku teunk buntu babu
1: rek
0: naje do fi ajabe ni bi la si khatsetu bil muhtar kal jare ni ku ngeen ma sa deg mu wax lolo ñaan na yalla yalla maynama ta neena bala ma ñaan suñu borom kat suñu borom da kay may ba nopi nako gawal ñaan ko nak mu doxale ci teggel ñaan na yalla yalla maynama mu jina mel ci yonente bi ne kër jaare ni Ababakar ak Omar nga xamne fañ den ci yonente bi ci Madina Ababa Muhammad ngi ni sallallahu alayhi wasallam Ababakar Omar mom daf na ñaan na suñu borom maynama melna ci yonente bi ne Ababakar ak Omar kël jaare ni la wax najeeto fa ajabani bi lasi khatsitu mu jina melni mom kal jaare ni khatitu bil muhtar melna ci muhtar ni kal jaare ni ñaari dekkandoo mi nga xamne fañ leen denc ci madina lañ leen denc nga xamne kon wessu na anas da dafa na assalamu alaykum daan ne melani anas
1: waaw
0: bam deme bam yag neena amna la Ababakar ak Omar am ndax melna ci yoonte bi ne Ababakar agna fañ ag kon ganaw Anas mo melni pici ni mako waxon ci
1: Cheikh
0: Ahmed Tidiane
1: waxon
0: Ababakar Omar mom ken du len tekkale ken du len waxale kon te li bindam la du sa waxi ni jaay du sama waxi ni jaay du waxi kenn bindam la kon Ababakar Omar melni mom doyna seuk doyna seuk yamu way way yamu fa ndax jang nañ
1: okay da melni Anas sax doyon nab yamu way
0: jeexna Anas sax doy mulku alil baghil khadim ci inala maana ahbabtu rabbil alamin ki yoy da nga ci deg fa xamne ni neena mulku alil baghil khadim jahalani asna khadim liman do fadlu yado wasanani fi qadami mulku alil baghil khadim borom ngor gi nga xamne ni kayona kay wax ne dendut ak den dendut ak dara jahalani defnama asna qadim may ki gëna yëkëteku ci mbolem ñi liggéeyal rasulullah kon fofu moy wané né wessuna ababakar ak omar ndax jahalani asna qadim qasirtu bil muqtar kal jareni fi dafa né jahalani asna qadim ki gëna yëkëteku ci mbolem ñi ko mësa liggéeyal
1: eske
0: kon fam ag mom la seigne musa musa ko xon makam serigne touba am khutba buñ ko wan way wax loxo mala tahla mo nay serigne touba suñ borom mo non dana bindu ba bindu lu ngeen xamut koku moy serigne touba khatsitu bil muqta ki jahalani asna khadim liman do faddu ni wasanani fi qadami wasanani fi qadami ñu ne ba nga xamé ne nak légui mel saaba yi dañu am ñu ëppalante fi tollu sayyidina ali yang kay tek ci gënaaw sayyidina usman waye teewul amna ci barké lo xamné ni ababakar amuko omar amuko ndax lan way yutahirukum ahlal bayt way yutahirukum tatheeran dafa am lenen lum donné ci yonenté wi deret lo xamné ni lu ko ñé raw ci sayir ni amna lenen lum am luñ amut
1: luñ am
0: amna lum am lo xamné amuñ ko
1: amuñ ko deug
0: waaw seigne touba ci mukhadimatul amda deg nañ mu ne yusayiruni kal ali wa sahbi sarmadan mujuna kon bok ci kal ali ahlul bayt wa sahbi ak ci sabay kon bok na amna martabam bok ci ahlul bayt am martabam saba sabi moy ku dem ba passé ababakar ak omar wessu nga kon sa martabam saba kawena ndax da yusayru ni kal ali min ci muqaddimatu amda muy ahlul bayt lolu ñu am amna ko ba gën ci akawé wa sa bi la saba yi lañ am amna ko ba gën ci akawé ñu xafaw doyna bi yam bay wali kha mu tek ci na wali kha da sirran kha ba an khairin muy bima amé li al sidna al yun am am lu ëpp ababakar ak omar am amna leneen lo xamne kudut yalla xamuko wali kha da sirran yalla wamatal na mbon mo xabe xaba faduna an khairil muji kudut aji dund ji muy suñ borom
1: ci
0: eske koku
1: koku de du ken ken
0: koku du ken ken du mom koku du ken ken du mom koku nak bimu xasse ñew bimu ñewé lam def moy fep lu bax newon mi wacc ci mom la wacc fep lu bax newon señ mor mi ngi gëna adina niñ ko mëna waxate saraha joju ñu waxon astaghfirullah mi ngi gëna adina bi señ bi ñëwé ndiarëm rek bu lay xanga bi señ bi ñëwé ndiarëm ba ci deewen sa
1: 1912 ba
0: 1913 lay do
1: 13 lay do waaw ndax 12 la joggé xam nga ramu masiri ila jurbe la dal
0: l'assassin
1: moy 1912 waaw kon ci deewen sa
0: ci deewen sa la gëna adina li ko yalla may ni tuddu di nelaw yalla may ko mom señ touba nan kiyel lam daj ca mayom ba go nga demone daj na fa lo xamne mbur mi daj ko ci talbe khairu khuruju lo ludut rocci ru lu ko gëna metti lu gëna lolo daj nako fa lolo moko may ci lolo lako yalla may li ba fa joge nak suñu borom may ko lo xamne suñu borom da ngay def li nga man lepp ba jeexal mu tambale bu tambale nak nenañ du baye du jeexal dalay jox ba jox lolo lo jaax ba fa joge mu dem murtani murtani gogo nak da don fep fo xamne ni lu bax warta fa nekati suñ borom fofu la ko doon joxe maye nak fofu da nga deg mu ne yow mi jappé né tukki bi amna num ko misalé ci digënté tukki bi ak tukki bi murtani gogo dafa doon dajalé mbolém lo xamné ni ndax di nga señ jattara mom wax ju gatt mo soga ñu fi mu wax né amna dafa doon baye señ diiw néna ko masna di bëssal señ bu mag bi diko bëssal guddi yaag mu ne man ndax señ yow dañ ma la tuddé jox ma la nit nak buñ la tuddé jox la ko war nga ko xamal dara ci sa bop ndax xam nga lima yor lan la néma lako ah mbacké ñun dañ la gis nga bax to gën fi raw fi rek ñu topal way xamul ni nga yor mu nako lima yor moy khutbani ya domba khutbani ya da daan wërelu way bima joggé ci geejgi dama dem ba murtani bu doon garab man la fa ko suñu borom saxalon ma dem dindi ko dindi reen ya ak lepp ñoo saxal ko fi ci Touba nga xamné dara dootu nekkati luddut dafa jaar ci sama loxo bi
1: eske
0: fofu nak mu ñëwé nga xamné joggé na ci yeen dañ wax né bayam señ jassi cissé la tuddu waxnañ ne bi nga xamné ne señ bi dewen wala
1: nga xamné kon ñi ngi daar yi def transition ñew ci señ mor
0: ñew ci señ mor
1: waaw ndax da nak
0: ba nga xamé ne ni mom mbolem lu wara bax dafa wara ci dafa day daal di ñew ci mom ndax deg ngeen ci waxtane señ Samba yi mu wax ne señ Mat Sakhir neena da wax joju wax ji ñu dañ ko dudd wax waye ju mata wax la ndax neena señ mata xer da na leen wax ne de leen wax jerejeuf señ Touba ndax ci rewi penk ya la warona gëré adina ndax bi may waji ñew señ Touba ak tuddu ben walu ci wetu penk gi ñoma doon xëccio waye señ Touba moko upp doole motax ma feñ fi te bu dudd war ak señ Touba yeen ñima yalla bolel nga xamne seenu ciir ci man la nek fuma nek da ngeen ma fa fek
1: ko wax lool
0: señ Samba yi mo net li lool ne bayam daan wax lool señ mat saxir may bayam neena señ Touba motax ma gëné fi adina bu dul lool ci rew penk lay gëné adina ñi nga waji wax nak kep ko xamne ni doon nga war nga doon dara fa yalla rek ci mom nga wara bok bim ne ñew na dewena te mu ñew ndiarem wala ñaari at ci yeen señ ndiasse baye ndiasse cisse wax nañ ne ci fofu la fekk señ Touba
1: moy wayjuru señ mor
0: moy wayjuru señ Touba moy wayjuru señ mor waaw programme bi dana safano lol wax nañ ne baye ndiasse cisse pour nga xamne legui baye ndiasse dafa amona liko bolé señ Touba nga xamne notch gi señ Touba di notch nga xamne ne señ Touba namna momit gis fe def fe dara wara roc la fa nek baye ndiasse wetum jambour la dekon manon alcorane lol moy wayjuru señ mor li nga xamne mo daldi bindab kamil da def nak bu bindab kamil da kay weur wéccé ko bu ko wéccé ko ba bu ag ci lay dundu di ci jarignu bu ko wéccé ko rek né day daldi jëndat kayit tambali benen kamil waye ñeug gog mu ko wéccé ko ci lay dundu di ci dundu bu xaaliss bay bu ñeug gay jeex rek da fa kamil bobu ag mu daldi weur wéccé ko wat ko bindat benen amna bes nak mu bind kamil bo xamne bam ko bindé bim wéré diko wéccé ko ko ko gis rek da nga ne ko yow do agul fi ci cien waaw cien lañ ko mëna wax ndax bobu ñëwagun jaarëm señ bi xam nga kon cien rek la mëna doon waaw bu ko señ bu mag bi gisoon de mom da alcorane jaral nako lu ne te lu mu ko jaral man nako ci mu ñëw fi señ Touba nek ci cien jollof bim ñëw won ke nuyo ñu nako ko ñu wax señ Ndiasse Cisse moy nuyo mu leen aksi aksi daadi señ bi nuyo ak mom ba noppi nako no tuddu mu nako Ndiasse Cisse Ibrahima Cisse mu nako yaay kañ daan wax Barama saw tur jitu la fi da nañ deg sax man alcorane mu won ko kamel bi won ko nako dama koy wéccé ko lima wax mom ci señ mor la ko déggé ku nek ni ngi koy netalé sax bari na wax waye na sama baye dafa bindab kamel dem diko wéccé ko ci señ Touba diko wéccé ko yalla dox mu dox ba ak señ Touba xol kamel bi laaj ko lum koy wéccé ko mu wax ko mu dalal ko dama ko dalalé ba nga xamné ni guddi jotna mu wolo ko ba julligé ba nopi nako sax man alcorane dégg nañ ko lool waaw netalé li nga ban ci alcorane mu ne mu tambali bakara fajar gi lata jot ak sina minal jinnata wanase neena rungi wu ma ci bamu ci bat bi magale señ bi def nako ndiasse sak alcorane sak man alcorane leer na lol way nak amna luñ la ci bëgg dimbalé ndjarignal alcorane ak ndjarignal hadith ak ndjarign adina ak alakhirah ñun ñi ñoko mo ñi ñoko yo way yow de sa alcorane di dañ la defal nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu fo de ko mu nako boori njambur kan mo fa gëna jégué ci sama talibé mo nako señ Massamba Diop Massamba su roy wuñu señ bi jël aw kayit bindé ci Massamba Diop Massamba téralal ma koku nako bo agé nga bolé ko kamel bi jox ko bobu jébulo gut ci señ Touba mu jël kamel bi dal di dem fu dëkk bi señ Massamba Diop Massamba
1: mom commerçam rek la doon def ci alcorane waaw bind kamel di ko wéccé
0: bobu bu ko wéccé ko tim day dal di jëndat benen kayit tambali benen kamel ndax buñ ko bu ko señ bi laajé sax ag na ci nako alcorane ci lay dund alcorane ci lay dund bu ma wéccé ko kamil ci lay dund bala kamil ba jeex ma bindat benen alcorane lay dundé la ko wax bu ma señ Massamba Diop Massamba dal di jël kayit wi ak kamil bi ko señ Touba jox ko señ Massamba Diop jang kayit wi señ Massamba Diop Massamba téralal ma koko amna fa bis ba delsi ñi né amna fa ñaaray bis ñi né amna fa ñettay bis way def na fa bis ba delsi néna bëb bu sét dana ko rayal ak gatt ci suba gi rayal ko ak gatt ci ngon gi ta lim ba nga xamné bis ba delsi na mu yëkëti kamil bi jox ko lam bëggono jaay kamil bi bu doon ñett la bu doon fanwer la ko bëgg jaay ñett témer la ko jox bu doon ñett dëram la ko bëgg jaay fanwer la ko jox dam ko bëggono jaay daal jox na ko ko fukki yoon da nga xamne mom la doon wéccé ko kamil bi baye señ Massamba Diop Massamba jox na ko daal kay délo kamil bi nak du ko daf na mu ne ko kayit wi señ Touba bindu Massamba Diop Massamba téral wako kayit wo doyna ma sëkk may na wax nañ ne bi ma lolu señ Touba mo koy xëccël bopam mom baye jaaxé bi mi ñew xamut fu mu jaar ba mu ñëwé ba aksi le señ bi nako ndax gis nga kama la yebalon mu nako waaw num def ak yow mu netali ko wax ko fim jaar ak mom yépp mu nako c'est firndel li mëna la won may borom alcorane ak hadith ak njariñ adina ak alakhirah lolu ci firnde ji la koku moy baye ndiasse nga xamne mom waye nak lam ko waxon tim ci lañu daal ñew muy dana la defal nga ci jarriñu di ci jarriñu bañja amul lenn lu ko wax loolu man kay dama xamuton donc waaw way yow mi kay dama la umpulé won way gëna xamna la gis na la dama lay daal jox sama bop daal di jébulu ci mom diko bop señ mo organé gu adina diko fekk ci yeen at wala tuti lañ ci tek señ bi ñew ndiarém señ bi ñewé ndiarém mu way difa ñew dir bu gatt matul re nak dewen señ bi daal ka fay wo kër ge nga gis daara joju nga fofu daara joju ci ndiarém fofu la señ mo organé adina bay señ touba mo wara daara ja wo bay ndiasse ne ko na nga fi nek difi jangal alcorane ma deg ci lamiñu señ mor mu wax ne fi ma nek difi jangal alcorane fi ma nek sa keur gi señ touba moko doon jox ko sama bay daf na ko won na nga fi sax difi jangal alcorane bo fi noppé sax na fi kenen nek difi jangal alcorane xawma fenn ci kaw souf de way fi buñ fi baye jangal alcorane dir ba gëna gatt adina yépp ñak jam lolu la bako bayam de reddal daara ji ba baye ba señ touba de redd daara señ mor jojje diko jox bayam lolu la sar tonté bay ndiasse ñu dem ci ba ca dewen sa señ mo organé fa aduna wax nañ ne bam gëné aduna ci dir bu gatt ganaw gëna aduna mom li ci top moy daal di jang alcorane kon ci kanam señ touba la gëné aduna ñu wax sax ne ci sayer señ abdoulat la masel waaw ben moy jitu señ abdoulat touti moy mak señ abdoulat touti ay wër ci sayer waaw baye moko jangal alcorane moko jangal xam xam ci ñi gona bokku na ci ñi nga xamne ni daan nañ yobbu seen manam daan nañ leen yobbu ci kanam señ touba ñuy tari alcorane ñuy jang alcorane ndax dafa téel man alcorane lol ndax bo xolé ko xamne ni yaang ne mi ngi gëna adina 1913 señ bi mi ngi wacc liggéey 1927 lol digënt fu kat ak ñett lay tollu fu kat ak tuti lay doon kon bi señ bi joggé 13 ak 27 ñaata la
1: waaw bari wol dé
0: fukat ak tuti lay doon ñaar fukat ak ñett dal digënt fukat ak ñett da na wax ne mag ñu bari bo len lajeen bis bi señ bi joggé ndiarém gi di ñibbi Touba lu len fekk lu bisub kérok lo xey mom señ mo da na wax lool ñu ci bari duñ la mëna wax ne la ci nangam la xey man de bisub señ Touba di joggé ndiarém di ñew Touba bis bobu xamna lan la doon lan la xey bobu fekk na neena mokal na bay bindab kamil mangi tollu ci mi ngi tollu ci ya ayyuhar rasul balligh ma unsal ilayka min rabbika wa in lam tafal fa balaghta rasalati wala yasbukum min nas inna ayyujula fek may bind ci bis bobu fofu la bind kamil bim don bind fofu la dalé ya ayyuhar rasul balligh ma unsal ilayka min rabbika bi nga xamé ni señ bi ñëk ni jaram kon ko fukat ak ñentam ci lolu ci fukat ak ñet fukat ak ñent la fekk na mu daadi num tudati mu daadi ak manam alcorane bay tambali bin kamil ba tollu ci aya jojo
1: jerejeuf serigne ahmad li nga leral amna solo lol fofu ci serigne mor bay cissé ndax yow tambali nga ko ci serigne touba nga xamne ni japp nga ne ci lañ wara tambulé lepp ndax mom lepp lu fi bax rek moko baxal dina mom wax nga ñu lu am solo ci mom bi nga ci joge tam ñew nga ci wayjuru serigne mor mbay cissé mom itam wax nga ci lu am solo famu jaar ak serigne touba ak fam jeblo ci mom ba nim ñewé ndiarém ba serigne mor gané fa aduna ba jangé fa alcorane ak yépp kon bok alcorane joj nga xamné mom la wayjuram manam takko won ba lolou moko dajale alcorane moko dajale serigne touba alcorane joji tam defena mo wey rek ci serigne mourou mbaye cissé kon serigne mourou mbaye cissé mom naka la defé won ak naka la nekké won ak alcorane ak naka la doon dundé alcorane
0: waaw naka la doon dundé alcorane dafa wax né laye joji nga xamné bi serigne bi dem touba mom la ko fekkon yaayi rasoul balligh serigne touba da ko ko firélal bopam xamné bi serigne bi jogé sama baye jogé fi dama fa yor daara ci di jangalé daan def nak dañ ci boole walé bu nawet joté mu wut fofu ay tol di ci yëngutu walé waye def nako ñaaraat yo xamni ni lum ci man di boole rek du dox ag na sax ba ne daana wut ci dër yi ni won fofu daana fut li plan di défar trossé waye daawu dox mu ne juroomélu at mi nga xamni ci la nawet seb bi defuma mané wuti wuma tol jangal mi do nga la mëna yam légui at momu néna ci guddigu gogo lo xamni waxi baati wax ju kibana la néna ci la ñëk ci la ko señ touba ñëk xamal jeherat ne ko mor mbay cissé ya deugat bop la ko wax dama wax daat kay sa aya ja yonent bi dafa suñu borom dafa ko wax ne ko mohammed ma wacce ci yow diiné l'islam ji ma wacce ci yow nang ko tassaré moy balikh ma won sa ilayka min rabbika seigne mor da seigne touba dafa wax ni ma ya ayo muridu sadiq yonent bi seigne borom da ko wax ya ayo rasul mom seigne touba dafa ni ma ya ayo muridu sadiq balikh ma unsal ilek alquran ji dongula la tasare lo mu ne kero bu ma seigne touba waxe lolou la noppi am ben yitte mu ne lañ wax fe la mu jël ay ba wallahu yahsimuka min anasi seigne touba dafa ni ma wallahu saykhuka min anasi ya ayo muridu sadiq ya muridu sadiq bi alquran ji dongula la tasare lo bul ci bolé lenen ta baba warugo tag ñaar fu kat wallahu shaykhukum min anas neena seigne touba moma ko xal bopam ay seigne touba shaykhuluma shaykhul sama bay shaykhul sama mam waye mo ne ma wallahu shaykhukum min anas tax nak amul nangotu am fenn soxla ba wa xole mag ñi nga xamne jamonante ñak mom kilifa yu magi kenn ku nek wa ke seigne touba kenn ku nek sa dom jaar na fa waaw mu sax ci alquran joju koko nak da ci am kon Serigne Touba da ci am isnul khas ci alquran li waral ay mbirem ndax ko xamne Serigne Touba mo la gissal bopam na la mo gëna bam la tanne ba nopi mo la xamalatal na la yow kat wax la ay bi na la alquran do nga la tassare lolo amu ci ben amutone ben yitte do do nek ci waye bam agge ba ci wallahu shaykhukum min anas joju mu ne shaykh wallahu yasuk min anas lako Serigne Borom wax man wallahu shaykhukum min anas lama Serigne Touba wax da nay feñ lol ci mbirem amna Seigne Modou Mamounou Daru Salam kilifa gu mag ñewna ne ko no xame no deg njangenu Seigne Modou Baye Cissé daare Seigne Modou Baye Cissé mu nako joxe fa sama dom ba mat nangami at te ferut ba moma gënal bobu tax daara ju nek fi ci boori njamur lako wax buguma no ko degge ak lo mu nako joxe fe sama dom ba mat juroom ñaar at te ferut ba moma gënal ma joxe ko ci daara jojje ba mot xamna kon alcorane Seigne Touba mo fa sax alcorane Seigne Touba mo fa nek njabotok Seigne Touba gu mag ko deg rek nanaka sa dom jaar na fa watto na fa yow xam nga ci dara ndax bok nga ci ñu fa jaar sey kilifa yu bari bari jaar na fa mom nak lim bëggono doonul lenn luddu talib Seigne Touba bëggul lenn da nga ko daaw sol bu mu for da wax nak yoonu Seigne Touba bi mécanicien la ci mécanicien xam nga ne du sol bu mu bax nga man way bala ben wata tak rek jaar ci mom yoonu Seigne Touba mécanicien la ci ba amna ci Seigne Muntaha amna ci lo xamni moko waxal bopam kero bi nga xamé ni ñewna ci mujjam daana denkaane tim denkaane yu am solo daana wax ne bu kenn xeb kenn ndax ke la gëna bax mo la gëna bon ko ma sa wax nak dalay jaaxal lool ke la gëna bax mo la gëna bon ñe dafa ma sa jox taxaw yor ab dok daan japp ci japp kay bi daane jub de baxna lool ndax balaman ab balaman la yoron bant bi dafa gudd deung tim baxna lol ndax jappukaay bi dafa deung waaw da wax na ke la gëna bax mo la gëna bon ndax mo la beurugop gerté buñ bacc ba nopi ak beurugop gerté wax na bacc guñ ko ngoj ma xob yak yep nga ci bu la ci gënal comme ko ma sa wax nak nga ne ko xana biñ bacc ba nopi nga xamne ber nañ fi xot ki ba nopi mu la xaba beurugop xot bob ak beurugop kemb bu la gënal nga xana beurugop kemb nga xamne mom tagale nañ xot ya ki ba nopi mu la beurugop kemb ak beurugop diw bu la gënal nga ne ko beurugop diw ndax mom da ngay ñew rek jariño mu na xana kon mo gëna bax nga ne waaw mu ne mom momu gëna bax nak mo yees ndax bu doon mom rek deewen kën do amu jiw ta be nga ne mom nga jëk bañ muy beurugop bu jëk ba neena xar yaak bay yaak nag yi nga xamne ñoy bay ki bi lañ bëgg ci la nek waaw da wax na tim doom adam yi ay outil lañ semiñu moy daana garab gi xar ko bam nek mat ñu man ko jariño waye taxul mu man li pousse bi man ba dal ñawum bu mi bam rafet li pousse bi tuti mom la ko yalla jaglol mom la ko yalla jaglel
1: ci est ce que
0: bëggoon ku xeb kenn né nit ma sa fa xeyse nako waaw ko xamne daan xey bu xey xana bëgg dara tax mu ñew fa ko señ bi day tay mom xamna yow dal bu ñepp defoon yow dana bax waaw ñi fab seen doomi di yobbu ci jangalem tuba mi tuba arafé tuba bi bon yi nga xamne ko jang nangam waaw ni ñepp dañu warona def na yow jang alquran waaw te xass tuba bi ngagn ba doyal señ bi dal ni nuxé dara nako yow di diw mu na mu ko limu la bëggono jox tay du mu la ko mëna jox ndax limu la doon waja jox kiko liggey ab tuba la e waji dal di wuxu nako señ bi damay wax la ci gënaaw deug dongu de mu nako ah tuba bi am nañ jikko yu baaxa baax ñu wala ak way fam nga xamne mu ngi ken xeb ken fi mom bo ne tuba bi ñu bo ñewon fi nga ne tuba bi ku nango tele yew la ñu ne la waaw lool de deug la bo ñewon nga ne ñu fonk seen kilifa lañ ñu la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy war nañ ko def bo ne won ku fonk rendez-vous lañ ñu ne la waaw loolu de lu baax a baax la te ñuy dañu koo digal na ko ab gàtt boo ko rayee lu mu duuf duuf boo ko rayee da nga ca fekk sébrit fekk fay yax te da nga fexe ba jërëjo ca te sa yoon du nekk ca yax ya sa yoon du nekk ca sébrit ba nit ku nekk dayal wax la nga gën a baax la ci moom nit ku nekk dayal wax la nga xam la gën a baax ci moom kàddu yoo xam ne suñ Moustapha moo ko wax keroog bi nga xamee ni nii ndax mi ngi fi jóge weeru koor xam naa ba muy tudd waxtaan wi dañ koy def ñaari waxtaan waaw suñ Moustapha Basirou weeru koor juróom benn fan ci weeru koor ci la sëñ Mor nelaw koor 88 sëñ Bas mu ne maa dem di ko yëgale sëñ Moustapha fekk ko ci biir kër gu mag fekk ko weeru koor guddi gi mu yor fulkul ma soon tiim ko di ko jàng nee na bi ma ñëwee nuyoo di ko xamal ne ko sëñ Mor kat àggal na liggéey da koo fekk ci xasid ak minanul baaxil xaddim sëñ Touba tënke baraanil baaxi minal amraade wa kab man ant kar bi bintiraadi ay nga xam ne sëñ Touba ma nga tënkee ma nga dégg nga ci bopp ba ma nga wax wala tan si bana la seen xutuloo fii sabilaay am waatan bala ahyaan inda rabbim yur soxoona bala ahyaan inda rabbim yur soxoona jooju mooy baraanil baaxi mu fekk ci bayit bi sëñ Touba di wax raditu anhu wa huwa anni raadi wa kaana li bil amni fi ahraadi sëñ Touba aaya ji mooy wax ne bu leen jot ne ñi liggéey ci yoonu yàlla ba faatu ñu ba jóge fi ñu faatu lañ déedéet ña ngay dund ca seen borom bayit bi mu ko fekk sëñ Touba day wax ne yàlla gërëm na ma ma gërëm ko li ma fi doon wut lépp am naa ko lii la fekk fulkul ma sawoon sëñ Moustapha di ko jàng toll ci béréb bi sëñ Bas ñëw ne ko sëñ Mor wàcc na liggéey ko waxee daal di àll ko daal di jox lool boo xam ne nii keroog taxaw na ca barab ya bañ ko dencee ba noppi ne lépp lu ñuy def ci moom naa ko yëg daayira bu ñu sos ci moom mooy ne ci bobba ne ci digg ba ne ca cat la xam naa dama lay delloo laaj bi bu ko defee bañ del si waat fi fekk ñu gën ko teg ci yoon rek
1: jërëjëf jërëjëf Serigne Ahmed Dem yaakaar naa waxtu yi moo ñu dab fi toll nii ay waxtaan yu am na solo lool ak li ngay wax ci Serigne Mor Mbaye Cissé lépp njëkk ñu koy jaaral ci Serigne Touba ñi nga xam ne nii moom lim am lépp ci moom la ko amee jaar ci woy juróom ñëw ci moom ak jikko yu nga xam ne nii yu am solo la ñu nga wax ñu ko ci moom waaye xam naa ne question yi sax des na
0: waaw
1: waaye waxtu yi moo ñu tënk
0: waaw
1: xam naa dañ koy jéem a def baneen ñaari émission
0: waaw
1: baneen yoon dinañ la ci invité
0: comme def nañ incha allah def nañ tàmbali bi ba noppi rek
1: waaw kay bu defee dinañ mën a dugg nag ci dëgg dëgg
0: dëgg la
1: waaw kay dëgg dëgg ay jikkoom ak yi nga xam ne def na ko ci alquran ak ña fa mokkale niñ toll ak ñim jàngal alquran yooyu yëpp ak kàngam yi nga xam ne nii ay kaang lañ yoo xam ne yor nañ ay daara di jàngale te mu defar leen
0: dëgg la
1: yooyu yëpp dinañ ci dem incha allah
0: dëgg la ndax kenn ku nekk ci waa kër Serigne Touba mënoon nañu wax seede ya nga seede ci moom
1: waaw kay yooyu
0: sëñ Mat Demam Ndiarème moom la jamonoon tel ci Ndiarème wax nañ sëñ Mat Dem la daan jàng xam-xam sëñ Abdourahmane Dem la daan deme daan jànge sëñ Abdourahmane Dem dafa koo xool ñaari yoon rek daa di xam poste fam yóbbul ko boppam ci sëñ Mat Dem
1: est ce que waaw est ce que loolu xam naa émission bii di ñëw mbokk yi xam naa ne dañuy tàmbali émission bi rek ubbi dañ koo ubbi rek waaye incha allah dañuy defaat beneen émission boo xam ne dañuy dugg dëgg-dëgg ci Serigne Mbaye Mor Mbaye Cissé ci boppam kon Serigne Ahmed dama lay bàyyi sa kàddu gu mujj nga sant mbokk yi ñu daal di tëj jotaay bi ba beneen yoon incha allah
0: xanaa di jégglu ci niñ ko bëggee woon rek te àggee wu noona li ñu fi def lépp nag yàlla na dëpp ngërëmal Serigne Touba kàddu yi yàlla na dëpp li mu wax ne ci dëkkam bi wajalu maska dëhban maskara taxallumi jooju ci liir ak li ñu yéene di ci nam nami yàlla na Serigne Touba nangoo ko noonu boole ko ci loolu mu ñaan li yàlla na ko boole ci ñaanam googu
1: am ne
0: dëkk bi waaw
1: jërëjëf
0: waaw barke Serigne Touba
1: jërëjëf Serigne Ahmadou jërëjëf yéen mbokk yi nga xam ne nii yéen ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci xarala gi di leen dig daje incha allah ba beneen yoon wa axiru daawaana anilhamdulilahi rabil alamina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.